And interestingly, ebinum kra enim se Elohim. Eye nyankopon din. Enti yeka Elohim na na ebri na ni so ohuni ya

na yegusu ka yebeka ni aye ye bia nso e wo ho it's on record nti dachi bia yebe play amampanifu a na sabre no ane e ka no mo ho mo anya ho hwe ma nso ni sayen.